namo famu akome nyina mra ewradi nyakopo anche oye mo promufo ni wato chemi tini kuche fu na natonya.

chabinu tiana dua nyam ya ganyo nyam onante poso sa fa poso wadi ya wi aya na potre na ode ko aya na nfunama hey hey hey hey oyo nyam me odine nyam.

asamu me ne ba bi a me nko me a wa ti me me a wa ti me na na me ti me bi a ma na na to yomwa I rather say one ma me kra kwachi ya.

Bible chapter wa katle fa la fifth one is that. Asori dan we mi di daku be puna mi de na sa atende. O katle ne sa uni mfie de dua. Ye di esu asori dan. Na wo free sa a dine si wona. And I walk on one side. Na wo paso wa kire sa enipa ye ni pedua ne asori dan. Wo kan ni wu a wo di ni pedua be wu. Dako. What the name is that? Yes, Christ, I'm so torn. You will be here.